0: Kasi si Kuta Kinlepoy, kung tamaroon sa tabas ng morning apong ngayon. Number. Si Kosa, kasi tangilo ko, manan si Maria Yesu Cristo. O si kakaitaw, tamar. Ibugin haraka kapaya, ay kaatas, aki kwas, kwanira, at abimanira na ako. Narauso, o na may karyasa. Si Kutara, haratangira. Ibugin arasa kamiyaw, hari Yesu Cristo.
1: Individually, our families,
0: in this
1: thy church, we
0: express
1: our love
0: for our
1: Savior Jesus Christ, Father. For
0: His perfect life,
1: for His atoning sacrifice,
0: for His resurrection, and for Him family and in our lives, individually.
1: We feel privileged, Father, to live
0: in the time of prophets and apostles. At tukoram na kapotor di tangal na umin si Tangiria o si Putokaya Tamer Tamer si kakaitaw ipukin tiwang keryo ari akokak o ipukin ang mekaresa o si tatarong di nga pong hayo Tamer pako nakakapayayra ni karang tanim tao niya nage anameroro pa anameroro ni makan sa tam niya rohiro pa ayateka me ayamer irongorong anaroko ding nanora ani mekay nanora tao nira tanim ni kau kami taruan ara kau ara yang me nanora Tamer kakapayayra pa inaraka nanora ara konapay ni mewakin nanon ni meor wawa meriri aki sinongora yakin pasong ni mew nakas am taga nakawakin narat pirita ay gatam ando ki paan nariri arasa ka mew Yesu Cristo ay karaira kin ko tamar si tangiru o ayo aratataro meti nanorinan narana atap ara narasa ka mew arasa ka po imew ar Yesu Cristo. Amen.
1: Father, we love thee, and we offer this prayer humbly in the sacred name of our Savior and Redeemer, Jesus Christ.
2: Chinangarang kai mayroon peristensi, Henry B. Iring, temuan kaunsel and temuan peristensi. Hinarimingyagi roon peristensi, Rosemary K. Chibot, ay piyokupati peristensi, nakabuta temuan dinan nepo. Imin na namaroro to kwaya, enanenea, it's always food to live in the gospel. Ina tete na koira imina unumane new antisin mentokoram na potor tangaun me women. Ina rimuyagi ilon unumane James G. O. Fantone mentisingaun a unumane Edward Tube mentibestens tisingaun.
3: Be followed by Elder James G. O. Fantone of the 70 and Elder Edward Dube.
4: Dariu wang manu aiga kamtangiraki. Ikukulay ni kota kimang kami intimangota po ni kaputa ay nanay kare sa Yesu Kristo ibuki ay kasa ginipong ay kakaisa. Janine sasba sa nungra ay ananiak hirun to kwaya etekin birita ake anarangin kakawak ariki ibukin tay ay kaimayra ibukira ni katane ay ibukia ake stangiria. Aurongorong ang tapong ngay pa apon ko wa tayan pirita ake ntianin yan. Takan ntianin ayanaki men itaya makorona abu matawana esa ndiki pa takay din ako karaunano. A ekona ana pa na koim a na koi ake kutangiriya inanon kataki ake skaitaray ntatamanirano.
3: Guide for me and they can be for you.
4: Saura ariki na kon pirita akane. Inanun tain jorak temerurung. Inanun tekainano a tekaupai. Nemengam ke isinan kun mengam. Yon tepa ke imerawa. Nkana ko kainanuya nambung awanaroko puk. Taimaku ngay rame. O taiparan nang. Pangay atuam na buwagi ko. Nakakura kura ko, buwagi ko, nakatimatua ko, nte yon mwem. Pako natimatua, nterori. Teimatua, inanon terori. Akakawag di pirita, ay kay naratay ni waki, inanon Inanun tayan kanganga, inanun meura, o inanun meuia agi stangria. Ikakawa giatagina pa, tepirita pun segi bugin katokan tayan kanganga. Esan deireyei sinau, inki tetei ngai. Isisiragina. Sinau, bugin tira erangin kanganga arun te meu. Wingare o taku ma banana enene. Ao, eng e koua e matotoa. Ma e pundia indiki, narona ana. Te meu ei punte tein kataki. Diki dimi, diki. O, yakune apa, nke e teakini teaka ikai na kou. E pun dinanun katakina on tokan kai, dinanun katakina norakina aika akorakora. Nge tia tei naine ngaya, ereke iluna taia noraki akea nakarika taia nikanganga na koni marurungina. Naibukina pa ea tei teaka, tei maku ngai rom pa apun kouwa akakurakuraki nanun anapirita tuwea iluna. Kuna pae ni nyangoia on mimi pa eara teatua tatangira on rangin maka, eka diaia pa enarangin matotoa katakira ente meawei. Pa ibukina pa etaya siria kairake ma teisaki ni meun tamneira o narorura pa songa nikona nimeaka irakina. Nikaokoron bukin ane tamarari karawa eanganira tisaka meu o te maka andine ibukira ma ntio nimeaki nikaokina anatua o ndairi nanora o ndoko na koina. Yaki si matata yei tisaka meu on sen namakina terawawata. Ma esa nanai rawawata no. Eto uwota nanukawa kimi. Etaiko roi nikouwa. Eta nanum. Ikotakin teien kataaki ma mania. Apun kakakuru naruia nako. Nakoia nasin tamarari karawa. Apun nakikuna sitapu aruia woman. Ma pun sitiaruna arun kataaki ya. Antain kapane inanun meura ai bugin temenna. Sinakarawa are tangiria te ue o tuara pa sinakaroia. Nki irinanun kapanean meuna sinau. Ibini nako ni man yon tikaini mene. Te tamnei si tawana are ekatike nun nanaku sinau pun tamnei te saka meu. E sinen jetapo are ekona noria. Men nanatapo are evene yai. Eka tuka tegaini mene e warereke tamau nikaan mangaya nduun to naraki. Pa eonga nikona nweakoa nipuokia ya intetairiki. Imuini metena enakonako tamau inanun to naraki nikarapaiya an niopai ma nes nikapene ma ake asa nipuokia. Ikarakina tekarakiai, nkai nikota tekakouwa pa teuwea, eka nakoia, deirei, eka akakonimeki pa anapukia, nikakoroa nanun, anapirita nakoia tapmen, inanuna yatain dootaki. Naren, narun nare ereireia, peresten spesa W. Kimpolo, epun norira teatua, ae etararuaira, ma pun meirunt menna jamata, are kareke yei kainanora. Nikiran na urongorongo ntepo ngai. Pun karapaki ya koraki ya ke asa nikayaka nakon tibibete. Pa anariki pa taponipai ilonto uwea. Nikaruko ananon anapirita. Nako pa enamimena irarikia nasina inanon ayatai nikahanganga. Itangiria nikarapai ya koraki ya ke asa nipokia. Nikaungaia tabmen pa anarona nikaawakina anapirita ntepungai inanon bong aika anaroko. Itangiria nsipai katoto wa kiasen karoia aika mais ibuakomi nipuokan teuwe nikakuroa nanon anapirita nipuokia kia kainano napenuwena yon tepa. Mais ibokomi ake kamasen karoi makuri ni popoki nanga aika mais. Kamasen tataro matonimeki ndetai ya resi nako ibukia kai na mutu ke loromi nataya pa antai akuna bukia ibukina nge konora upun ke arante menna aeroko namuyango kwasen nikawariya pun tekara unano nata arum nakoya aepipete namakinan tuwirikiriki pa kuna kawariya pun teka kwawa nakoya pa ataki antangiraki iron tewea amaisi buwa kumi aika akina temisinari paranano pa teka kao nikaungan anatapone pa Yesu Kristo ntapo ake akarawa ayape kuyai amaisi tapia misinari awatataro ibukin tokorakora patoa tera katapia ya ake akarawa ya akaina noa tenga unano ama koi na koi ya ton tapewa tetekan keto si temongare ekona andiki pa kakora korana yon mek pa etara ruaya towea nkana kumaroro na koi ya kuna kare ke itaka ake anakari kira ke yon mek pa etaiya towea o etainako arroya Amaisi bokomi aika atataron taina go ibukia anata koni paito we na na karesia pa tera vetiakia aya karoya atataron katuapum an katua tairiki ngaiya datamania pa ana ataia pa tera aya na karoya pa anga ni pekuriki ibukia tamen a ibukin kura kura kura makina ko Eka kawa ki supangam nanakayaka tewea nakuna ya tataro ibukinu teka kowa. Nkai kukota teka kaitau a tena numatoa iroia pa asan karika kairaki aruia meyeta. Ananamakina teka kowa pa eveteia teatua. Ya taia. Ayasa nkairia a nkakapayaya. Anaka kurakuraki na yanamakin nanakariaya tewea. Ekora ndogo setai kora kora nkana kukawa tatamne ya rori pa ena poki ko nikuni kawai ni poka towe nikabie bete ya kora ake ya bupusi tera unan ereire ite brabes ayarama ena poki momon ankai kam tangiria ni kaina ananana itatua anarana kipa anapota namata atauroi nikatoka yami Rawataya Romi, pa angan bibiti. Antauroin tang na akiatang, eng an karaunanuya akiakainanua karawan nanuya. Sataya, pa tuwea, ena karaunanuya akiakiaki niriria. Ayanganira, tekakapaya akorakora an nonimaki, pa sinabuokia nkaokina anapirita na sintamarari karawa. Nekatakia na yapurau na kon temuenga. Ani pukina, asitang nikimariri an kaungay nanora ngana siyongo teka aikai. Tai mako, ngay rong, asirotaki pa eanganira tuoni makinaki. Nipokia, antangiria amata. Ika kowa ba ayo pun anekarisa ay kawakin na napiritan ako. Dinanon tetamni yarori ay roiya anariri ay ka akakonmek. Naran Yesu Kristo. Amen.
5: Mketi ya tea ingai, hira ya kena pa takameaure na ukatei ya kwa wata tereitaki ntetangira, tetapia ianga karinerine o ateriki paka intetapo. Ya kauranga inasuoti ya ine, kakawaki ntakameaure ya kainapiri kamea iaki, savupona, are nanona inu oriko. Takameaure ya ye nanona kiriki na kwa meaure. Punkotan taun anatata yometa tiometa. Yakota kin treita ke pa iponikina ikarinoko. Koka kawaki. Yakota taka wuwan karawan na nun treide yei te saka meu Yesu Kristo. Tinanan na kwana makuri enori yana kwa wameta akiamina iradikina. Enora tiaine yetanta manipa. Tirepera te mani ameta ki atiatei. Nki anori ameta naroi ameta yakaya. Enori yangaya pana sentia tua mani awaine katangiraki. Naran tururup pakane mane ari pona ko mai rouna meta krawa wataki ete akina kin korupu kai kata o yesu enoria o etangiria even of the region the one I am meta na no sa bona ari de kinan na na taina magule te saka me nein potiteta ikani ari enora te mane yesu era wawata metia ki kona meki kinan nte ne pima wanu ate ridiki Iki asan diraliki na tabe men inanundiriki aika amais. Inori ya tesaka meau ya kavaria o ya kamerurunga. Yasan ina yanabe tita ameria e roirei pa inanoria. Menna ki teakinna patera teakana ya kawakuruna naronarei. Inora na senteatua ya kanyanua puokana o ipuokia. Yaki kanganga iroura korawan nanakatoto tesaka meau o anananuanga tita ameria e roirei. Ntaina ko poka ki ata be mene pana na mekina e anora ki pana sentia tua e mua mente pa ia pepe te narundi ya kinan naraya ina na na kapene ne meunga tabu na sira tia ine ibuki ya karo ata andai dei e kawarai na kaina pe uti sakai sakin te rei rei merani ni metana e karapai dei ibuki na sira tia ine e te yakin pa ia kitoki ne kameuria e kinan narana ariki e poki na kaisaki mein takatawano Eswangira. Arangi ni karako ate entere ire ya ya atarau. Enora ina simiti aine. Peka urengira pere stein stali ne chokes pa nikapene wameta kuna sente atua aika atangiraki. Nkaita anaka iriri intimishin sukuni ya pa misinari ya kia mea tata nde ire ya tokuwa uwe ei haipupuo giro iriki na kwa yetabimen ndoko na kwa ni Kristo. Ipubusin kami, kaya narire Yesu Kristo ngaira, sinatataro o noria tabemen naron na noria o nipuokia ni kainanoia. Uringa, itako Yesu, tangiria ni kapeneia, puokia o wako ianepe. Nkana sinoria tabemen di nanon na nanorori te saka meu, irimia ki meta tangira o te ipuopuoki. Ereire iperesten Spencer W. Kembo, inorira te atua, Apun di nanun temen na tiameta ariru ko yai ni puoka kainanura. Inora arakona pai meyeta tisa ka meau. Onaron ariru ya kurubu kai katabu. Tekini pai kaspai nroko pakanga apun sanroko. Yaksi inori ya pa antai ngaira menora arura ariskona antiki na ko yai. Di nanun anamakuri ni ka meau ya koroi kona pai meyeta akane ibukira ni kapene. Norakia tapi mana panas sentia tua, akhiri nanu rana pe, kita kawai ada senapun norira. Mereka kawai nanu ra, tiawan nabe pasina norira, mereka tapi mana tetaratara ayokoro. Akhiri tiawan nabe pasina tekini ya mereka nakundi ki, ayakina akira ayaketukia. Engen nane, ya kikona ane panin roy ya takina pa anpe ingaira mentiakara. Asan deh ide ya privacy kameu. Pa eka kawa kiri ki kinakira ayaketukina na koni kinakira ntion nape. Kinakira punsa ki tepai es na ukuria pa enareke. Pun tepai es pai pai yai. Ka ingaira na sentia tua mane me aine eka stangiraki. Nara yoameta eka amais ntapetai inora indi nanun tetaratara naron kinaki yoameta ntia kaya. Nki iangana ivetia kuwe apu peresten soaks eswangai. Kwasa ni vetia ki ibukin oini kinakin panta inkoe. Ikina koto uya. Ndeta yane, ikawri ngagi pa epanin ntaino kwa nataratara tiatua ibukira oani yei takanta ni ngayei na kon nataratara. Yaka meauna au namekin makitau takawri ngei. Wata watarate ya kamnako ayokotona kia intepo ngei. Yokona antepikuko yoya Yesu Kristo. Eta wana ako intapeki korake yon tete ibukim mesanakim. Ima indikira pa atea intere irei, tanta kakaro tane makuri karo kaintiape ke tāna kai riri, mai rangkua nā sai ka tāmne i raun tamera arei karawa. Pakina kira ia ke tupina, ia ki pitaki nkana i pitaki aruarura. Nkana skoroi kairua, ke nkana āki mea tāta tabi meni i raura. He tangiroko. Ikinako. Ino oruko naramu kai, aruko kona andiki ai. Ia iana pepeire i bukini mea umu. Ai pon rangi na kakawa ki Jesu Kristo nte pepeire an. Irei rei nila peristens Russell M. Nelson. Paka metuani ki nakira meikarawa, ya kaira nanura na koni pepeire inano ni meaura. Nkai sukura anano nori nako testaka meau. Ina kairira ntai nako nako yakoraki, akiariai noraki. Iri kai ka nako itataro ni kannataia pa nakangani puokarawu ni makuri, hetara anso nako. Nukarawan ariero konte wirigiri ki pa nakarena, yalikira ki yei arairoro. Ire yakinna pa kana subu bosia tamara arikarawa pa ena puokira nori atabemen, ya kairira nako yakoraki, akiana mekina tiaki noraki. Koina pe kokona ni korawa e yokoro na koni meon te menna nte pungei si men nora kia an busmaya kia. Kurin apa yei korakura yame tane ka peneia mei karawa. Nkana sinora te menna li nanunte no nori ki ana no nori te saka meau habitake na ano. Eka mea tuwagi tiri itaki me te iroro o airi kake tioni meki. Te wiki ei i koin kami. Pakamnere yakina aran te menna adi iaki na mekina nora kina. Tataro pakona nori atape men naro nora kia iron tamera ari karawa. Oni amuinte akina yo ameta ntiaro noa naape mea kua ua ika ake toki ia ikai. Nasinte atua. Tena sinte pirita atapu. Anareire Yesu Kristo. Rau aika kamtangiraki. Yakasuka ukapena nsa upona. Inori nkami. Eka kawa kiriki. Inori nkami tamemi ari karawa. Inori nkami amisaka meau Yesu Kristo. Ata yarami, aruaromi inako, amipa intangira,

0: done that. Itara ne yanim titarepo ni baila merongorongo rongorongo ika kairua. Angka ya yero rongorongo meni wana wana nte computer ari yawo te takana ngongo nte betai ate akirao nte yang. Igamari ka kente tapo ni meni awaririk detai awaririk akawa kine kisi. Jadi ngau takun nara kau ider kinte kamanu no awalerik. Nekato inga pungin desama, imui nanan ti miriki meru ya kau. Napa ni pia nekata urawa was, nekairi ya kau no kontu tu di bukin nama rakia. Akete dari pun, akete pai nongora ati taninga, akete katang tang, akete tiks. Nipani nintu pung, apun singa ya taya niko. Singa ini yang ibita kita, meyak ibita kita amneira. Sekali nanu ati sukundau. Di pena roi roni mek ilon Kristo. Angkan roni mek ion Kristo. Yang ani ira tini negori andini ayes. Angka isikota tini negori andini ayes. Enari kira ke roni mek ilon Kristo. Sikmari ide nenu mek ina Yesu Kristo. Andini negori antamna ira sinori ilomi. Kain nararon kabutat ya nana. Pon roni mek ilon Yesu Kristo. Yang ani ira tini negori. Nano di nano, nika turububua, si ngaira, antataru na kong tamerari karawa. Jata yaira wane, ngana simeruru me tamerari karawa nunos, si ngaira, sinanganagi, takurakura nini korea nini etis. Nki kairaki, yungo payakangai, peresens David Oumakein. Takapene ni kurakura nibuwa, de meu, eriki inanora. Nkai sini ni korea, ntokanikai, de buwa. Imeta ni mwini nanora, enaka maitaki, aroni meki, ilo unti saka meyo. Nikatoa wiki, sitetaro mea nanora, nibusimaye tekariki, atira nitetoa, anika kwa uwa imeta niteatua. Imeta yameta tabimen, pasina kukuri nikatoka ayora, arani Yesu Kristo. Anururi ngantainako, anika awaki nanatua. Nganye, metene nikorie, Sikuwa wana kondarepirita ikataku. Anu puonu mwina. Te uya. Inakakapa yeire mandigida kenda rani meki. Kenda rani meki. Hinaungi Yesu Kristo. Ali ya nganire tini nukuria. Nibusumaya te vivite meiruia. Aratani kairiri. Yangyanki sila magina. Tia gitao. Kia gitao aratai nibusumaya te muyoku. Ngete kaira kendoia. Epeni nanu ni peresensi tayali neichokis. Nimmaguri nita kampana yon tetuwa erangin kinaki. Nimmaguri nita tayiri kihanto konobong. Eveteia ana peresensi nita stake. Payanariki bata kaunsira. De peresensi. The stake mission. The stake mission. Ari ya kainanoa. Ta tenuwa nukon awo te tayiri. Gato wiki. Euringa peresensi soks. Ipota ni kapena uonimeki. Aibusumaya te vevete. Eka parapara ayo peresensi soks. Papun jadi ni ni, amon tak kawak. Inanu ni mayuna. Inu Korea na, ibu aku katian dikirakan anonimek. Yani Yesu Kristo. Pundar anonimek yani Yesu Kristo. Yang ani leten inu Korea ni pukiya tapi men, ni mayuakin tuan te mauri. Kawakin tuan ti saki. Ni karine tepungai te tapes. Ni ko kawo, andara kapagat afuye ni pai. Anonimekin te merari karo, anasinang kana. Irota meura te ora ke yaki noraki. Te kanganga nte mwane ke kapuane po ye kakarina. Dena makaina ena ko irona bere sensitive utuf na kuspung Washington. Ari rota ki yayu wanibubua mwenga mente uraraki. Sikawari ya membwa ni kawa ake apene nuraraki paina. Apene ni meu kain narautu. Ataku na koyu kodi ya neili uberi. Ae suku ni metoa aroni meki. Sikona ane menga katete tuwana rikite ausi. Ayyani meki iloni Yesu Kristo. Eka rikerekea nini koriyeia ane nikoriyeia nikarieta ayyani meki. Banda ayyani meki kairaki nataini mane wa tainaini katebuina tenga maisia nikatobuia te wanaap. Adia karikete nini koriya nusumaga imaino sintaini kayete seminari. Nipiogu ntayani misin ankanaoki. Ameriaki ane katea ayautu. Aibukia na kihaki kona animeri. Ipukia nje ni koriyeia. Nte imeto ni kuwa na konda yepirita. Aikatapu. Metoni meki iloni Kristo. Wateni ni koriyaka mimi. Ekata uroia na sinu. kawarire ki tisina ni kairak na konta taru me auri nda dai aba da bewo tabes ina korokora ka inanu na ntararu na kone karike ni kapuwan tamneina pandaron me ki ronu kristo ari yang ani de tinine kuri na ki ma kun te kina te akan disa ka meu na koi amata karai pire dai ka ta bunda nausto uya ndai di nanu ro ani karike kaparanda ra puri iri iri ya burabisa ka meu annape anira ana wiri giri ki tamni ya roiru Yaki mani nako, espa nako wantitaro meuri teine erine, enine noni meki, on nano meto. Ipuni roo, yataya pa yasen dangin rootak, menda nam maguri kain napen, ayaki unimekin na yei. Mementini nikuria, epu purek mento unimek, ete akinda mento korokoro pa inanun tain tuku kuri iki, tera wawat, eka nga ngaron, ipun unimekina, pa tisaka meu ware anasaka meu, Yesu Kristo. Meta kantani nga meu yon Kristo. Atau pun ika kaya mana kunte meu, aika amois. Sekolah anak bandar nari tak ku apa utoro baur. Sekali pagi ni teranak, masa kirek. Maninga, nak itu ki, nanora. Iperi tena kau ini, gay kamu kakura kura ami yoni mek yon Yesu Kristo. Meni kakau wakin hepanin, meni iri rakina, akau wakin endana tua. Anaroko kaya ka, enari kira ke kura kuran tamne imi, Ani nikuria muiro nu Kristo ena ko tanwam ayake tokina Ya katono ada tsaka meu Nane tangira ite ameta ay tau au ta kana Ay ne tangiria ta meu asina na koina asina me ka irouna Amina Petro ay yawan entiru ge yakosto Kristo ama ngausina koia ana potoro Kamna tarai beu me oeu etaku Yesu. Papuni ngai, kamna ri ngai yon tarai. Kamna toan ne yoni meki. Eri muantini ni kuria, ari enaroko, imuina. Naki mani imuina, akai tarai e Petero a yoni metani uia. Tetapu imuin, kamerurungan te mani eri, yaki konan na konako. Petero a yoni, a konakin te tamne yeri roirui. A tekin ne metani ni kuria. Kana tawa ukukuraki, aru rapa ilana kita mani yei ni kamei waki. Akam na pene na taie ni kapene. Pa ite ni meu tu wai narani Yesu Kristo ar tina atarita. Arakam kamite ente kai pengaki. Adi ya manga kausia teatua mei boko ya mati. Yeng, ite ni meu tu wai imetami ilungi Yesu. Naroni Pietro, a yoani ngkua, ngainepe ikakowa paponi yei Yesu Kristo ar tina atarita. E meu e kairana magurit e tabuei ane uankirio Yesu Kristo e kovaki. Narani Yesu Kristo. Amen.
1: Tereo amanu. Imini peli na utai makanya pe unipiku patan kaira te mission, ten people mission ipilipin arapena naini. Ekaroko na pufusi ya yonis. Etuwa tuwa pa inakapene ya nakura temete wona. Inanun te program terirei nte muyama. Ereke to wona terirei ya tamero ya ilu nikadape u. Aetuwa ngay pa namona apesin terirei. Nikasuku ya napipa nasira ke aka inenuaki ibukin takarindin. Geiroko ya ngata ya napipa nako ntesaka payara. Eko wako nako uti tepipa te wona. Eko te terayin yoan tepipa mainanu. Antua ngai pa nokoria aran nasu ansai na yona. Enga nan eta bita pe uyong. E pulio to. Oi to ngai pa etu ngai pa nokoria aro. Na ken na no nuwa. I Korea James Fatone. A isai na ya. Tapi wote jaka ni mina. Ya ta kairo. Angkatnya itaku. Tos kita ngangang ngai pupura. E pun kai kita. Nuria, ala narapina naini pun Amanda James Fantone. Ngayari, yasi ikoria nepe Amanda imuandoa ya rau. Aya kataki nepe, takairua. Imuina, ngeitape ni yango, ya ruko ilo utesisika kia anano. Aya ruko na uyonga, teaka ntiki mutuwana, ayipo nyataia. Tesisika kia. Tera roi nanon, tera. Aatiki mu, meiru nte uwea alipenya hamina. Ake tiara riki towana takawai tiki towana ke tianga arena riki yei tika mea wak na koya na siyo amata. Masi naran a rinanun Kristo te uwea amante maka. mwaju ya nura ta kokorun tam ya kawo imerenen o kesis ale peisi o ala kokko wa ta ala sakamew pondering this I began to see ana kokko ta sakamew sagi si kaniman narana na ko narara na yarun ta kanikina po tira araro asina ko meye yanga na kaundo mitowe akani ye ni tandiye ya na ala lo na noya meiro ana kokko poni bugira pasina katoka yora arana punca kokko pasina riki na yaruna tinanun kawagina ni pritai kata jauwe re mangaus isisirak atoi noriki korupu kai kata ale etakuba kamna katoka yomi aran kristo ale punarau sinaka ngaira kain na sin tetu ani pirita ni katoka yora arana metakowa yakanga anen ko atak inanun miaura ni katopu kita tagira tirge apibete mennano ale iriyakina kirunte prapas morunai yo koreba ponnyake apus maya kina kunte babshido ni karako amwa ya katoka aran kristo yoya mani ye iriye tirano matoa panatoro iruna ni karako tetuki katoka anarana yora yakainano tirano matoa ati matoa ni piku ipukena atuwe ale pinamina katauro tikinga yakakawok kala kampio ki buki romi kampol pe kuna pe iron atomi ito ka pa yag pa iko ira ke te menga ade kinne ki te pe ku buki ya tamen ti nanu ta ka to si me kan chau se apun to te nu aruna to na te ru buki me antariu to na buki nu buki ya women manera ake ka wai to na buki ara karo urunga te to wan ke sai ko kona ka pona araru mai ra atai na mane sinau ate sarere iyo mo patte menna anate ayas patte anate yaki konan dei ta ana konare dei ari ta ta ibugina pa yaki koro ponna na ausin me ka akan me anare dei ibugin na noya ibuto kaya na na yong akau ko me ngaya au koro no koina ama araru ibati because his family could not afford housing near the school nanon jetai to wona ai mai ayaru nimatu watai nyanya akaina gurun te menne jobata ke yang anamaruro te president sin te bota ke nene nara wot bukin tu tu to wana akaina no te bopo ke bukin karake ente tapo amno ni buki ana sia nake ajana no wowa akau ka me ngai au koro a te menne te a mai na koira ni ka pona yaru ma ne no no te pe wot te iko ko wa na no ni ka pen pankero na pa au koro a me ka ipeterem ke yote pa yakakaya atapo ni pungi maria angata wa ikubi andoko tekade bora bwe na jema taro wa yakakaya yaru wa taina maani wa taina ene anabea naki tapara nanga a yaru au koro presidensi maavian chi uomni ere ire ya te kwa wayo tepe kusaki tapai asike ya kenya nito anapa ayo ya ngandake rinda ni mea kantapa nuwea arita sirisiko tepeku pone ngai ya mwandi ki nte meu nukari ya tatake nte pe nuwe ya silesio iko kwa uwa anape tepeku nina kuri ya narona yu ili ya ramisnere aika mwani teta mearoa mkai ngai te presidensi nte mission ya kituki ni karawa awinta yu inano ni mwani na maka ina nipeku ya maishi te tai ayatakatika ya imatau metetanga kontaku presidensi ilang nina kawaki imeroa oikeina noia autu itara andan ni men te pung ate tai erang nuere me ia ke tai pa na kona ni ke ia kina non tenu ari ge na makaina anga nan mishere ka ni ko ri ai kai akatoru bubu akani men na raia a pun nasna ko na kani tu to wa te ke mina mishere na ba ai kai a men at ka ta kana na wo office na mo mo ye ka ki mari re a wa ta ko presidents ya rangin ko kore ya tangiri yo mata o ya tangira te mokuri ni missionary na ya rangin pesi te tai ya ki tangiri pa inaro ko to kena ka to tai ai ko kwa te pita ke jo i mi mi ai ko pena ko e punnes ai pita ke te tai ma ya anke sata ka ka na ya ki pita ke te tai ai pita ke missionary ya ki pita ke te mokuri ai pita ke tan mokuri ai pita ke ala missionary kana shika to karan yesu kristo yora menanura no kwa ni ka keda inanun nyara pe ku ibuku ya tamen ari ki tayen ka kai sirinanun ari ara mate te ai ka ne shiya na tipitaki akurakura inalora teaka gini nipitaki kaidia na kwenteraida gini kuhua awasaki tukukurei nikaini katunga teuwe penya amina yang atasika kia mwantinano pa enaka nga teo amata nikina tetoka aletwe menipi kuhirouna teiruwa anakoina eraro anako menana yongo menaka antani nga teriwa maaneo eka kamutangiraki anako kwa tesakamea usagi sibuki katumea narana me arara anako kwa pasina katoka yora arana kinano ntepirite atabu awanipi kuhibukina menanora menurumira arayongo akulakurara nikapene men kaumakia tangiraia awanipi kuhibukia arara itei metamin tupungei patesaka kwa uwa ibukini kwa uwa na emeo yese ni karawa upirite atabu panyaka toka arani Yesu Kristo yo awa inalamatoa panyaka kolmea kinipi kuhibukina nikara patituki ikako uwa pa emeo ayo wana yakarisa ayako wakaki apangana sika yakiaira nipi kuhibukina ayana pondeki idoura awa sina kinaira roi pantai ngaira Yes,

Ocupante di metanora, yon banan meu di FM 89.9, wapi meu wa de menesing kai min duai wa. Den, de nga po ngayu ye, to wana rapo pusi, ari esan ruko na kon narapo aki, ima ina ikan aku, na reisi ko mongkan ni me, to wana rakatan wa tanda no ka waki, ari esan mga, teki naron pe, wong tangira kinapena ko nante nga po ngayu.

Ah, menam tapa ni kong rame ye yo, ayong kan ne, tawana rapo busi ya dia ko sentai nga pa ngayu ka ngai te kana. Mauri mo FM 89.9 te nga pa ngayu. Ya po busi me ko katangan na pete ko na re daddy's hand. Papa na ko te kirai na konta me wa dia san ki tana te me wa yo ka veru tereso. Ni koron anariri ke ona pui me isu. Ni ko taki me se po na re ta pite we me ang. Avene saravatau. Ni koron na paisu ana ririki. Ena te kiroi ta meu menna na tapani e mena yei a Venus mennam tapani e tapita ue meang. Kura arapati ki o te kiroi inko e meikan. A kona meu rinko e kehati ka veru. A iung kanne kuna maru katangiria paena iriana. A te ka te kiroi. Na ko hia ki e ko kua manu e ina nante inga apunga iu. Ki e te kiroi riki meikan.

0: The new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka urin ay ko, matikang ko the new super plan.
0: Yani yung, naro may yung kusyon ng dati super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko. Ayo plan, ari yon erik. Mayari karike, ay wari naki. Malika po nga lang na super plan si nanabuy tatara o kukuray ko. Nanabuy, tiki ka pay tata. Oh, tibuy na tanga di minisyon di tete ki di sa mes.
1: Ki, kariki ito wana point so noa di gigabay tang data. O, ni mefufo di minisyon di tete ki di SMS. Nsi te mua di tara po na inanon wapi mewa siyawa.
0: Ayari, uriya, sta, tuwana di bok. O, rinay tatu wari ki super plan na kayana ko. O, yay di jenswa, aki ko na kayira kinako yay. Ipugin di bo roya rang kakawa kiyo. The new super plan.

0: பவுனரே நீ நான் நான் போற ரூபாய் ஓட போன் யோன் தாத்தா
1: Yang mana?

hit the jackpot awan rena kiron de to kuru pun nane ne ka de rsbq me kuna ya ai akar ko iran narata yon me uri fm 89.9 te pi me wan wari kite menis mangka ya ya porai jawaru jawa te pui nan te nga pengayu sebun wa kina pe yon nara meten nanom program kuna mare ko ta tangi dia ai ina bangkan nare san ko se ka ngai te kana Meuri, ya pupusito ko na rin must be mantei ron siya na etuin. Pan na kami away nungungura, awan ikaw nga kanwa na umantei ayo. Men na usto amay kay, kurara pa tikiro ay rikin ko eh. Men na mta pa ni ko kwaritay may yan ko ya kati, awa yung kanya ko na marikotang iriya. Ako na titikiro ay rikin kanwan amay na ayo. Oh yeah.

Me nam tapa ne kong rame ye yo ayo waro ngai te menen simen te buina. Ai kai te song rari ya pon roko na pen to kina kanwa na rawa ne kaka ki posa yo. Ta kan tani nga pan ko ya ne waro nai na rawa ne kaka ki posa te meten na nom. Ta ko ba na ko roi ne pa kanwa te nga pon ayo me nam sto ai kan ne ko i kati. Keng kai pon si ing ko ya kanwa na ra kai na ra po kin te nga pon ngai. Mengen na ne te song rari yo mo kong rari ne mo konan me ngoki ri kona kon. Tai na pe na konte nga pongo na konte pa kantai na wo wei ko me ta pe kora in me na studio kai ka ka me ko tera pa kona kona an ku kurei ki on ro na ki na pe kan wan na ko ba ki me ngai ya ina nan te nga pongo sna ka me orang kan ne never let you go i don't know what it just then paper

Mauri, ara wara waya ay mahurin ta mol. Ika ngamu ta tahan mengin ko green pack. Bugin na miyong orong oye ita kari pirepe. Ay kuna ndi ko green pack ita nyo ni kawa. Agi ya agi roko ye yara kani green pack. Wawa nga yara kani ko mengin nyo ni pera. Ay kuna ni karuru makurin kana ye ito uruwa kina konte wana ay bugin di ko ni green pack. Ay gaya ka makuri bugin ka musirawan na ram makuri. Kati metwa kibes tabu putu. Kerjilah jika ia berani potong agi minta potong ini makuri. Ada melar di mana mangan ayah absen taruhan cerita panin. Orang mana nak dengan tahu New Zealand.

Nere nei pare mea kona na e mereta. E karo koira roi narata ia Māori FM 89.9. Wapui mea wa the menacing kai, na konte pi mea tau wana te inga apong ai o. Ia reita te etapanane ka Māori na koim te inga apong ai. Ia ane ka wainer mea ngā pōpō te tawanau ke, ngai reo kantani ngā pāpaki pakoa. Mea ngā wākin kai mea kanuanna kua mga tawanau, te rāna kua mpeperonga mei kane, na te ime tānu pandangarangana mei kai. Ne kona na pai ka renga renga ki ana kona ne ka unga ko ndo na kanuan te tangai na iyo mai kanne sena mga ngan te ware iyo tala me ti makwek me kona iyo.

0: the new super plan. Ayo, ariyo nerik.
1: Ah, kani ka urungay ko, ma tira ko the new super plan.
0: Yani yung, naro mayo ko sa minta di super plan. Yakan na ngay kay ko ni karo ko. Yota plan are yonariki. Ayare karike e wariki. Nane kapungan under super plan si nene bujetara ako rego.

0: Oh, ane ne yere ne ita kapu piriro me kuna nana pene rau e kotangi raki. Ayo kwa waya sana pene pona kone yen neke o sikuna pene mea unu kuna na me panana e rangin tangi roi. O naratai mongkai e ipun si tepu ina te mene sanya porai te pi mea uowa. O menam tapa ni kongura me yei na te ime tonu pone kaka mea ukuri ki mea tapio kora auri nerine. Nikara kua te awa te pi mea uowa te tairisina mona ana kuna pe yei kanua narakatawa nuna kwa imi. Nongoram tai en rongorong ai ka po rei rei ake a pepero nga ken kai an ka tauro waki mem teru ne kare ki rongorong panan kirepas tamero ante tawano wayo ausena kana kwa makai na men nam ta pan ko ngorame ye
1: I can do all things through Christ who strengthens me Let's go!